0: Ikin dakshu nepo la?
1: It dakshu nam la. Na nye thi otka sukul ti ngayi root kendal treatment la di yadam chinza ngata oto x-ray nye wak lopar chiye me chinna munu bhe si. Echik zuang samtui la ya koso ni izmen echik jeza polo zo ngata ng. Ninga ning lius zan wak lopar chiye me tem kwa jik x-ray film la nye hot. Oto bokshi ii chiye bhe nye x-ray timar di chiye eche ya ya polo chik. Treatment chiye chik deshnokor mato ya na kung dak mancho ning waya rodam polo. Chik juba da da ngata de la po lopar chiye polo zuang nam da rasu ya rodo chin ti nei lokyo ke yoy rodam bhe. Lokyo tangzo murudum chinta chik ta eche lopar munu chik eche pe kung dakurang munu la erudum chinta. Deino of duka ene chik ngarshi oto lopar machine lang neino bur eche RCT akush yanma umka chik apex locator nye lo munu nene chik natang mur nea chala gacim takta gidun nam tem iki yongso num iki nam darudum.
0: Leso, leso.
2: Tangatang wak kange cho ning khatang nye sika munu di pocho chun ning kro nis ke tompo nene wase kange tehu di eche ko tangata yunke nega nora imo also tangata ning khatang nye sika munu di nime iti ya eche ta utwa neta su nyogo ning uta gimzen tabra sabi nga na ya nao nuu shindare ta utsu dunu yangkia di deshi nga nache uta dental case nyo so tangata zik tanda ya rodo na mechi kore nao nai yun.
1: Oh, no sir. Ta ngata utsu wak ni dratang to deno goi yongso rongso shi nochi deno zi nime bai wadzu shi modern disease nime deno di sarpak net moto di imbo ta naapkai moruda nime minam shindare minashi haja marisho rodam ta eche gimzen zi nime naaka naapkai nime zi ngata ta semchen nara shile mide ngata birki kia zubur shi birshi wana mawamshu nime la ichokon rang chik ngata dhaka mina ina chik topche ka siti krangshu ni rura maap zaya chik mina jakon le teno beya chik oya yakbor chik mina wana koni makya shoro dhumba ta deno ardu dhubay nyabur dhuy sarpo chung chala zayga thap zamikyam zayga thap tum chik mina mina ya chik siti shokshu ni zira nyer desho jondu beya chik topche na ya chik lomcho leya zubo jar zubo nyok nyoko ni zayga ya chik yakbor zubo le chik wajik nang de naka kya ni dai geda mangsho khosu me zaibu ni naka mina waha topche krampu ni zira rura zodo pe leh zumu chio zumu hachang munu me ot ya purchik deyna ordu yuka chik zaya ka nyop lem jar zubu chio zubu kaap onu nashi naa kei bi kei naka changmo chik deyna ordu yuka chio su kaap bimu nubu be chik wachit geda diwe ya marzu iki deyna ordu chik mangsho khosu me ta ngay simple ngari mi yonzo shi ngedo ngata peni chik topche lem yok mishin gan suka munu be chik zik buzu naa kei mishin gan suka munu me na ta Teka xia chwe ya papam na mibi mikri usu nong jinda. Ta pene birgo su rang rana ye chik plan teka topche zasu shu che mata odo. Wachu mo brush. Oti buzu na bitang baby brush mi prisho odo milen shu na shet adult brush sur odo ich rot. Chik hard ngin da hachamu na hru di tepto ich menu ya iki ba sa ikim bur. Nyak krabu sop nyo chik ye diwe chwe mo rinjo medium nyo moto chik rot ya. Wati na in chik brush ka ke sikti bor chwe chokpo chik na bakta ye chik. Yuk wana murta diya, muk wana yurta diya, jar, meshiyadu koto ya, chui. Zik zechit nata torto, turto ya, ay ya, chui ya, zik. Ta ich yanana dunu, ngari tesu ka ngari zingi ne, beshen noto natpo hongpo le da, wa chui me chika makya na ye, bre chika chasu mabu da, bre chik gyumtsan zingi ne chik, bre ka brush chit medetu be.
0: Launa.
1: It de, tsamu chui chuko, dental floss niya, kutpo da mabu yao di rodunpur.
0: Yes.
1: Iki chik rane, Nalang nop mara na nop nyeri na inchi minchi liwe ya chiyo sum. Ichi ya na chik ngay samtang pole set di kya deka ya na to dunju geju mwato di wam poni mahi shore im sumdo.
0: Les, Dr. Sattate na nang da deno o ngatang uch wan neta so ning wak net mang shongo chiti da deno o minang da topche chiti ngatang da tangpok topche zakan deno khun mime ore. Ta matza minang da kya kak deno modern topche so pole numu kri, masala ri,
1: jemkara,
0: nyoku kri, echa pole chik. Iki wajit ngan masho tong nukim hore. Ta tawak mila chik ee bimnak tuyuka toja utun kumbia topche zamra munu mur mazo hura zay zuu ni ich papa tong zuu bes. Iki mila waye net masho ning utun asombur. Ta deno o chik mila da ya ye gai ta mi kyu penjo shiong mi shok shoke bila ta topche lim yok zay. Ya pole ta ich netit nyusho ke tuwa yin gai mon na hore. Ta netit masho mato la ta net nyusho matum. Ta deno net na thuy manyo ee bimnak tuyuka mato pamanak tuyuka net thuy manyo tong manyo ta deno ni shang nukim hore. Itna ada zombling dino tiaga dan zombole shu ta net tik tisha body e re ne ti e ju ko ta to che na ka na ka sai pu tu na sha ina si ni be ni na si go ni na na si za ya mo kya ya mo ga bo pham na ga bi i ja ko i ju kyon che ge da ga na ti wa ga ro do mo re shi me na lu na sha me sha na ga du te ne shi da re shi na chu wa ga te ro so ra ne da u pa chu ge du do mo ro da i ju ta da ru sa na ye na na ta ne da dental section ka fun chino da city yung ro do e chik man chine o tun de ro mon yak ta ne ta te ne dang ga ye ni la
1: 다디에 dental 가 소인이 판 모놈 나가 모더라 나

0: tokturde chokdom diya yakse madang it domto diya oma zi di pu it maombole de kyangurumbo cheshe denshu ni dap dunya daning de tor gundu kuchakawaya jubu niya tor pu yukmodun cheshe jubu de oya cheshe nombur o it ir mima yongzo si tuga di nyebe enye eche deri jibki jiksumda nga tang ozo tonga kyangurumbo che yumbo gindubo namba nangdami ozo tong gundu yumbo daga nashi ozo urgiling yumbo tanga tang ozo gondega kashe nombo eche temdeo kanga yumbo it bachi torso ni si di pyo eche nopdele uzu marda tongle nga omada na gyangurumbo shume korangche marpep dumbo eche deri yana ta deri jibki jekri dumbo beze yana beze ki jekri dumbo Tanga tang teri chidugu chiksum naleng, te omayi chiksum chi, tanga tang sakbret kata de mimansi yar, sarame tusum nuling chansanshi puyuk sajak toga, eche omayramne nangyo gyumbo sajak toga, ane eche nangi kegyen seyuko shevrim chukyu ngi, ta maungwa eche zhukchun chedu chi, ane shevrim kaya chukwa itba chi chuk nangyo gyumbo. Eche teri nyi kali chiksum tanga tang tonglinga, kyaurum chi potang chi, eche omayda mimansi nangyo ngudu nangyo ngi, menle choga ni treya, changwa di nangyo gyumbo. Oje eta omga de changwa chi, kache nangme chi mengdo chi tsar kuwa yar puti nene mangkara osika munu, benang, shigen benang chedu chi tikrib changyo kota, shira pendo tem nombor, oma changwa di nang nombor. Eche tanga ta teri kali ti chi, ta lumla ka nanga ta gyaurum chi shume chi ta potang na sarsang nang ya sega nangu nombor. Yabu ta oma menle chumche tikni treyak se, mimang shi mar nangyo kalab nangyo ni chidu changwa di nangyo chashi nombor. Taijik toga zoho di tata lumlaak chet bim tuten kumula penang si chinda dhubu zoho na yak se oma tati shu yukyumbo, shume tati ya yukyumbo taga na shin chi oma shin pepo gado je shabden ka tati na yukni tunke jargo zuba chazang di lumlaak tata chet bim tuten kumula penang si tukur chazang shi yak se penang si nang nombor oma yin tang lumlaak ata nga ta tari kali ti che chi oma nang yumbo mele choga nang ijin nab kunzi shuk changwa nang yumbo changwa nang bo mimang Shigen nangu meng gudun di nene eta, kashi tonga ya rong matiga nin tonga ya pui, si lumla ong lumla ya pui, te tonga ong matiga na lumla nye wardu pui te yu ya na, dene eta si shigen si geza ning pendo tem regyum buru somdur. Ta terkali nai jik somda uzuk, nga tang lumla gu, si korsam cho din nesi di nang, isi nga tang aya na gundu shume ki ta, kenza mani waka ta da durung guba, onji nesi nang aji taksang gyu yak si, nabdi le ta nga tang odo tur shang a. Gyaurum ji naab shume yuten mar shu ji potang ji pepdumbur. Ongo da nabdili odo pew. Ta odo zoho shangu berme na dubu namzong zorgan langi sumni berde kwa dan shumye kamere. Yagwale da beri odo derikali nai jiksum nabdili pew. Iji odo shudensha nogor dunje derikali sum jiksum ta nale menle choga songyuk ning. Iji gongzi shugu mimansi kalab nyingdu yutini daya iji dambu je changwa choga je yukimbur. Ta changcho yakbule iji inji minji edang mimang desongi yonang ta mengto bachi iji inji michi pume dongo ya. Iji mimangu iji trawa nogu kimzangu miji na iji de wongdena namda nom. Si inji na iji changwa yikabche iji me gongjo shi cha puyukoso labo desongi chedu. Iji nga ta sunbo nangsi cha puyukla sokwa. Eji desuen dikrib jangje ki choga ma lama sung rotpole, eji rangrang sosok toki ne, en shimbo ne javane kanase malamda gyugji udun, ta kejo mangbo di nombor ta yorisha na duzuzi madan yombor, hongde akbo eji inji miji edang odo janga indi nene, ta da zongan lenge nambu sumga kamerai, eji akbo da biri odo koti shugosu ni ina chazang nang yombor, che zerim je da edang lumla yombor tor, shang shoga yombor chazang shitor pume dongo ya eksamon ou, Ijik da shanga iji derikali sum che menle choga ni jangwa trubsegu, derikali blichik sum naleng, da rumbuchi na odo shanga naleng prekwasi trubyakse, che odo marpeo ya sengi zonga, trai shilun gomba na angotan gyaurum che oma shuden jameche, nesi di na yugning che oma trai shilun gomba ka sengzong mima nasi, peche nyit shela di, pir oma trai shuyuk sisi yago, i trai shi shela trubsegu, lop chik ruba ka pewe to shuyuk yumbur, ta ruba ka shu, che derikali lenga chik sum ruba kumar, Guwadika pyo, ijik ta derikali kruwaje guwadik marata tau chibib marata saka mara chibib nangdumbur. Oda wada terim dangay nyingdui ngodondi tata ozo marishusu. Tata uzuk sezo tauta ngata mele choga korimbo, kenrimbo, chinambuzo pecho korimbo, terim korimbo, ijik samalo. Tata ngay lusu baje samalo, tata ozo nyedewa pebo no, ngata tingbo kogo jishin ima nirbula. Aji beshe marata uzo mara chasangti lusu baje ii ngodwe nangbe nyeshuri.
1: Aish wani tong sin nangin hengi kamshi nalaji samdi testili ni shujuk tinin tato zi jeni zirim kaapu sisi tabadu zunga sung char tato zi zuu sinina tato zi nga tong a yinpuru kajayina